niyama kesiye, enye niyama kesiye, ewo usika sema, ewo wadima, ewo kuna bra boma, ewo ira bra boma, umama bra boma, umamema bra boma, unananuma bra boma, uni ukrunu uire, eni mumba bra boma, uni unyanoam,

0: Now one of his missionary trips. Na shipa okofru yenu. Amu koshia manie bebre. Ewa shipu numu. Kwenshia bibri wamu kushia epu asrochia kopo wamu edu wamu koha na kyu wamu na besindi wamu afaha na di wamu afaha na di wamu afaha ey enyasa mkitu wu na ansu nyamia dauro manka kranka kranka kranka kra omuko drui na omu esi form a free ship numu ena obusa se ne hini ewei ena omse asase poyi amwosi ye freha mota na esan se na ahohu a ewo kro numu enim se paul ehuna mane omu ehuna mane bebre nti na awo edi womu ensuo ne ye nsutobre eti se ye yebrezo na eho nyu ti se mikrom kwa amai no enti ahohu no one of the things are omu edi provide hospitality ema won ni se omu so jama won ma na omu tu janu na omu gusu a omu etu janu no omu egusu a omu tu janu no ena ekoba se Paul Bubuma
1: Asempa FM
0: Paul Bubuma ba enu odi gu janu so na esan se aye shinti ena bible se ehurutua ana wowo efri ejanimu bunkam ena wo chichire paul nsa ho chichire paul nsa ho duomu se wa chichire paul nsa na ahoho ne se akwa wei we ye wudini pa ena wanoka ho na amane adabre ye hu wo ship imu ye hunu ya bro when timi afri mu afi na hanso omfa no ni da akwa wi eno ho amane ena ama owoyi achechire no